0: Omulami nzani yansobera omulami ayenda birungi Gwomu wawala jia de matine nda bero Gwomu wesapatu ya de matine nda kanzu Gwomu genga ito ya de matine nda sati Waitiriro muhime mwana waife yalama kuiwe Iyanjira munumba yalama Meyalira masigabana waife emisana nobuire Yalama iwe atine ndobule sente Bofuna kwe sente yalama
1: Okali oli kuchina na mna na ngonze muka gabusoga real radio Tungela kuwa teka teka nti unaku Aluja kuwa lwa muka gatuli busesa Minjis garden ngu tulikuwa Echitu ndweche busesa Iwe na wano utakidi busesa Chirimu district ya Abu Gweri Bali wabangu olifa kusaidi dabu jiri Busia Osobolo kuwa ngugema direct Idabu ide ni mainye yu wako nijavira mbusesa Wakuwe busesa paka Minjis Weri otambla webigere Utoke busesa wene Then oliva na mtumba oliva pali sabudaka ambale Oidabu ide wavira mwena kalama Bovira mwena kalama Tuwele iganga Ila busesa Baletila wenu sulu kumimutaksi Kumaini era still Then wali jova mayuge Uli jova iganga Ajova kamuli Oliva luka Oliva wa Ogema direct paka iganga mtauni Ngabotuka iganga mtauni mupaka yeganga ao kwa let era gema takse 12 mupaka ebusesa olistegere chindu echo
2: nchitegere baba
1: so imume namwe namuli kuida tubaniriza ente kateka dijatandika aluna kulwa lero so ente kateka tuidi tandika lwa lero bajaje ziba jakubao aluna kulwa mukaga street jakuba kiria naba kuba anti parking ya bwerere oidi na chiduka cho pichipichio oingira nayo Ezira kukusasura sendi da parking no
2: Ingeza buka munda
1: Oingira bu ingire ni pichi yo kwe ingira na yo
2: Nige ba moto kebita
1: Nyo ba moto ka oja kuba munda
2: Munda
1: So minji zi chifoche mala chifoche ba chigazi Chirunji
2: yeah.
1: So tubaniriza mwena mwena Awantu abe matofu bube enge yu neyo neyo Abu gweri de ne mayuge bujiri Ulichitu undu chinumi wambe ide Tujamu competition ya ambe ide Kemba keto mlami So wala angida balami
2: Nalangira balami.
1: Balama ino.
2: Muna abantu balama. Omuntu gabanga akubwa enengo oli kututumuka ovweyo. Muna akulama. Ate ne wonya. No muloga akuloganga. Ezira ni kyo mukolanga kuweyire gwe gunyanga ni business yolimu.
1: Tajikola.
2: Tajikola. Ai wachiri. Atunde mbuzi ya
1: alunde ngo. Omulami no mulogo.
2: Omulami no mulogo bali kitya. Bali kirala.
1: Yanti omulogo omulogo omulami
2: Kubo omulogo nga yakuloza kusirania
1: No omulami
2: Omulami nga yakulami Olira amaziga nga goli nobo kairo bwe sente
1: Bakulama ku
2: Okunama
1: Kati eri okukulama
2: eh.
1: Ngozira uwe la chigema
2: eh.
1: Oli yabi yu yakulama
2: Omulami alama nari kunine noni Bamu tola yi ya
1: ilalansi Oku kulama chi, aina kulama nga aliku bonda kwa wanga mulia face to face
2: Niga, omulami, lumbe lwa chirago Ero yomuku mba afunga mulami Chia
1: ndibu uzaulira
2: eh.
1: Osobulu la mumutu nga azira woli Nga alio baka ampalo ba uo ba uwa Waba anuwa akoti gondio wa mulama
2: Chisoboka
1: Nigo
2: bango olika ampala Ngolio yogo kwekeyo, akulama
1: Mweba lekutu lama lama bana
2: Waluwa Yakoba Atikafuero ene mbadala Fugazira
1: Ono lalavu
2: Akariga wakemba kena kolani yakuti kakoba Antiravu esiga
1: Tuwe na yakuti tuwe na dido
2: Nankabili ulua
1: Ati do kolabo
2: Tuwe na luang
1: Yakuti wabanga ni yakuwa ndikida
2: Yakuti
1: Tuwe na dino dido dino
2: Egeta yukulida ilo
1: Wabanga ni yakuwa ndikida Yo wede wa yemba mweme buga
2: Echelegeza mtandi so kuna lala
1: Tukwena didodo wa yemba nge iwo muntu Tukwena daba vili
2: Nzati wesa
1: Yuebao
2: Nzati kale, wesa
1: Kale kakime kubachali banga bali ku radio wama Tuogere mwoku
2: hey, Oluku yombanga
1: Iya Hello Wanje sebo Wale kuhulirisa Kale tufune mwoku wanoundi Hello. Sorry. Network imetidio bae dietia bae gwira mochi. Hello.
3: Hello.
1: Wanyi sebo.
3: Nzende na ibidi bande tasuli musubuza wenana. nzache yankova kwanto omusado uyu aje yetegereza namba adada raisi adakula mende bulungi aye nga kanakena bukona atakasa atagazanira ku
1: olomukaga tijja kuwamu
3: ngusabu bino
1: galezebo bale kubanguli yongoli ulilisa Busoga Royal Radio kama wangu
2: sorry begano chayo gaire yena ati nsoke mpuliri seda badada chobo nango yoga mkoma ntige mwabudo mwosane mba ni mutofu
1: hello
4: baddest man
1: anjisebo
4: ariko gani wa mwanga fredi angalisi ni banada baba mwepa wewe kweta bantu wavo
1: yesebo
4: wato tumte Busoga ni kwao
1: era lwa mukaga mwide mtu lage ntio Busoga muli kusima
4: abana ndi kuidani zaidi botu saye na akobye kuide bugambo
1: yesebo
4: kati yo musa abimu na akolwe mbao yo
1: anti bino byakusidi nze nenda mubone wali memali
4: era mpagana leka ndi demwe gire ku olu ku luna uluna ku
1: ulo mukaga
4: ulo mukaga
1: luno
4: era ndi lwede
1: kale sebo
4: sikapa mwangu fred na yote ndi banana
1: kale wale kubangu ulilisa nzebe
2: ngeba loku ulilisa
1: afero nze ndi kuchuka lwa mukaga ndi kuchuka batili chuka
2: oida chuka
1: zanko
2: oida chukira inani
1: wa hello
3: amiri magada kafwelo ba mugumodali ekintu
2: amina mzee
3: amiri magada echiwani
1: nkale mukaga muwanguzi wa milioni 2
2: bayi nkanti muongeere ku milioni nti
1: be wa milioni 2
2: okay
1: so omuwanguzi muganda wange fubaino kwila yeyo wa pozi wa oliwa wa mayuge wa
2: nze nkubira mu bukoli bulaire
1: mayuge wa yo echalo cho
2: mayuge
1: wo sula sawa dino
2: nze ndi mwegolo za mpungwe omuluka wairama mpegano ekialo kiye ne bakieta buwalira chova nda kugalira na abasaada abo
1: kale
2: nze
1: bane transport afu izaye buwalira
2: nkale
1: hello
3: alo fanta
1: waje
3: baba wa lotu wele
1: wale kuli bisa
3: Baba yugura kune kitembo jeze fubula nga na mwendwa
1: Yesebo
3: Baba mpulire kafwero talikuwa lagasa mamiro Nendolo dampa mamaisu Baba nairendiga na mwendwa akulu nonde kuidampa greku
1: Ayo kera kukubabi jatandika mangu
3: Baba negomba na kuona waido kusulo wa mwani na zawe mkweli
1: Kale sebo tukulinze
3: Yesebo baba uweleza
1: Kale sebo kuingira kwangu mitanu itanu tebo dili kumitu wale kuminetano bantu muka aga nebi okunwa bibao uliste gabe tiba ntu kukunigiriza ni
2: kitu yopo kiri
1: hello
5: hello fanta
1: wanje sebo
5: mani jiamani wabodo kutite kalilo na vichende disi kiteye kalilo
1: jiamani chono
5: bande takuunya ema pero wanukaza road nesta azima gene fanta ni fe kalilo kija kuida
1: Kale sebo chia mani
5: Atefanto chidi Tambula uso gaya yona yona yona otunde uko gaya mba hile buli wantu Era nesa yoyifo enekalizo Unaye babili obale eteno abawazi kusanji ino
1: Kale tubali nzo luwa mukaga Luwa mukaga Ba nikuwa ndo lubiji za wanja utola wa Aike yotiso wala wala
2: Be nse nina luwa
1: Nzatili mwagizu wabona mpa Obileza obuna Obuna andi tango lomu kagalo kari kutu
2: Be
1: Wa omusuda kuna kuna kunde Tila buta ule abulu onji mba ile abulu onji Mwaka
2: Lika kwe buza abusha
1: Be ni weno liku mwona Liku mwona nita kukanyola
2: Oli kukanyola aje
1: So nikuwe ndafu na rubili zoro Nuhizo kukule abulu onji Yena kudina ibiti Nikuwe na kubonengo liku ilayo Ebu walida transport yo. Ngozi baje kufua, ije abana kufua wa waka.
2: Wena. Wena.
1: Ba wagizindi jakuba na 12.
2: Aliga. Kati ndini mama, eh? Okuvua kufeya we. Eiganga. Ndini mzee. Okuvua kufeya we. Eiganga. Walikuulira. Ndina. Balamu. Eh? Mimi mugaiga.
1: Mimi sabalamu.
2: Mini sabalamu ya naida atuka gire
1: mwagizu
2: haja kuida
1: mkuzana
2: hello
1: hello
2: hello
3: mza DJ Fanta
1: wanji sebo
3: ngavi na hiviji kusesa
1: luamuka agalu no
3: luamuka agaji mtuse
1: yes sebo
3: mza mkisa vise ndi mwaka ima Mwitukulu wabazara angela wankwale walikuuliza wangela waikungu vila masini.
1: Amina. Nakube ndibakere kuulomu kagaluno.
3: Era alikuenda braba keza. Kaya ntumila kwa mzei sabili hape vulukunji wazara
1: angela mwe. Na. Kale weba likuba angolio ulikuuliza. Password ili udiyo kubotia. Weba likuba angolio yakuti wango kubotia.
2: O yari yo.
1: Nachibembeyo.
2: Yakuti.
1: Kwende ino.
2: Galigo ni Freddy.
1: Freddy si.
2: Lekono Freddy yomu ya gandhi kuba Freddy.
1: Freddy si.
2: Kawodo.
1: Mwembi.
2: Eh?
1: Freddy. Mwembi.
2: Oyo na aditabula na adikule gira ya walo tipuwa disco.
1: Walo Freddy yomu yaga.
2: Eh.
1: Oyo muyaga uwe hiyo na mwemata Freddy.
2: Mwemata ni Freddy yeyo muyaga. Yoto mwidi yonu wevu gobi.
1: Andi dinti muyaga. Muyaga. Mwemata muyaga. Mwembi muyaga.
2: Freddy.
1: Ya yemba wanku kumumbele ya besi.
2: Freddy.
1: Akuleka. Walo Freddy yo undi. Walo Freddy yo no. Walo Freddy ata hidi kuhemba. Weko ba Freddy yo no muyaga. Walo Freddy ata hidi kuhemba.
2: Aliyo yena alikuwe gerede. Apuwe gerede. Asumbu laba.
1: Waluo muyaga. Gwoliko, walo mwembi gweto omuyaga.
2: Freddy omuyaga. Owe bugobi.
1: Soko lini. Omuyaga, walo mwembi gweto omuyaga.
2: Galigo, waliko bo omuyaga ono kasimu. Ntibona bada bayaga.
1: Kati, kati Freddy
2: chaidi. Kati
1: Freddy chaidi okwemba.
2: Oleba mweta omuyaga kasimu. Oleba mweta Freddy omuyaga.
1: Aya mbila mumbele chi Freddy omuyaga.
2: Freddy omuyaga. Yali inga muna angani mwesila kire maye.
1: Mute gaire, otaidi kwemba wena. Ogira kubembyo. Ari kula ino.
3: Okobotia master Fanta.
1: Waza sebo okobotia.
3: Onava musundu kali musuze na madaperuka. Kendi kukova nchencho otavuna message okodi ya kusindiki wa sente edivu na madope.
1: Yes sebo.
3: Editimu wakaima. Oyo mukobe nchole musomesa.
1: Kale sebo.
2: Musomesa kiago. Mete. Ulose kati musomesa kiago. Ari gaye.
1: Boto gira kubembi.
2: Nzeibanga
1: liye mkupie mbeile. Nzeibanga liye mpulidise mbeile. Nze ni mwagizu wa mbeile.
2: Eino.
1: Watisha gaji? Ya singa titi mwagizu wa mbeile. Singa tinga mprogram yangi titi kubambu.
2: Mbwechiri.
1: Anizira andi wagira.
2: Ate wadi kuba.
1: Ate nadi kuba. Ate nadi numiruwa. So kati nzeite gira omu mbi. So lika kukum kupeda kufira anga mbi habo.
2: Ok.
1: Babaki inga mbi.
2: Eh, oyo mubaki nziti mwembi.
1: Yeah.
2: Muna oli mubaki nzi.
1: Toza ntio yuko
2: mwembi.
1: Yuko mwiyaga kasimu. Mwiyaga kasimu akuba. Oyo mwiyaga.
2: Kasimu.
1: Mwiyaga kasimu.
2: Kasimu.
1: Akuba.
2: Kasimu.
1: Mwiyaga kasimu.
2: Kasimu.
1: Ayemba. Ayo mwiyaga kupo zirani.
2: Mwiyaga Freddy.
1: Tuwela mko gani njia kutola yu. Sibula.
2: Nsibule jemi nsibule.
1: Mwere nandu wali kusulezi la chiremu. Hello. Wanyi sebo?
3: Wale bale baba.
1: Wana we bale?
3: Uwe yako batu ya indafu wa mwine vukota. Uwe yena bajamu kuwa vukota. Vukota vukota. Ate tufene kwa jitapo vale.
1: Kale sebo.
2: Mwena nani ajoku? Nani ajoku nkuwa vukota?
3: Oyo.
2: Hey.
3: Fadi ajamu kuwa vukota.
2: Okay.
3: Ya mwene nizo sadiki bakati ya kazigo.
2: Nga zetabu.
3: Amina.
2: Mba mida ala. Uwe bale kukulidisa.
1: Iwe. Tedi kukumari chino. Mle, leki tuwele abu kukuchazano yo gira kukuku. Hai wada. Ezira chile mayone yari yerimbi ye mu. Oke mwotia abakinga. Muno mwe mbiebe. Be. Yari yerimbi ye mu.
2: Hey.
1: Be. Ezira chile mayari yerimbi.
2: Buti ya tele.
1: Kukumari bi. Yari sani. Na mwene nti ezea chilema na ulira nti ya baki nga gwe mafiro mwene biba mugobi. Na ulire mwabe ili mwene mwezea chilema choka nga mbaki nzi
2: mwge
1: mwoti omuchini omwembu mwembi
2: pala ano
1: just imagine omuchini
2: kachiringa
1: zi mwena angema nze Fanta onte ama amone. Inga zona gema Fanta sadu. Onte mugolo, onte mupira, mtimu ye isaza ya bugwe lientudi.
2: Choka igoli.
1: Obo olimbie.
2: Choka igogwana la
1: mabu. Zena viu mabiyange.
2: Kuniogere sama
1: bari. Kati, wana la mtu yana na kuesiba. Nakuwa mleku kubanu hati, eee! Kukukema mbona kulira, zia chile manomu embi. Abe.
2: Pera nechintu echo kandokele kwa wu.
1: Abe, tobyo gira ni yange.
2: Bibyo.
1: Baba lirikodinga. So tene dogo zio libemu.
2: Ah, ninga baliko.
1: Hamana batu taasa.
2: Mm. Okumwesiga.
1: Eyo timu ya Amani.
2: Okuletamo.
1: Eyo timu ya David Base. Mm. Legendary. Ogemotia.
2: Echo kutecho motiere.
1: Be, ogemotia. I know kukube mungalati. Mamua.
2: Motido yembe.
1: Alikuwe hini.
5: Hello?
1: Wanji sebo? Muna.
5: Yes, sir.
1: Wanji sebo?
5: Sema kutuweleza.
1: Wale uliriza.
5: Musa andakafuero ya uwa. Alikuwe sota ino.
1: Yes, sebo.
5: Unaiduma mchi abulevu kendiru uka.
1: Hmm.
5: Omuya gizi wa fahadi.
1: Yes, sebo.
5: Oyo ifetu jaku bumu nulukubanga tumwe sobole da.
2: Wow.
5: Olumana nga yemele yemberi baba.
1: Hmm.
5: Kafuera jaku tayama mkati masoka abrilo umu atimari. Ena saa wandala nja kubantu sebu sesa.
2: Aha, nga zata bufuna nga
5: kuna. Ndale uti nja kubantu sebu sesa. Unaiduma mchi.
2: Ebi okulia bili mundomo. Ebi okuma
5: bi.
2: E tofa kububabu ani doka seba tegela. Ige itakabu ida. Ebi okuma bili omo. Ebi okulia bili omo.
1: Njala niko ujogea kule nsongo mchini ba mugobi.
2: Muli mwaba na bina, muli mutulimu ni kero se.
1: Baba wa. Ti baba wa kwe mba. Ndi kuli mba. Bali ba kubaku lukuna kulukuna ba ti. Aba ba keso ndi baba wa kwe mba. Bali ba kutatawa uo stegiri. Bafu na mwemimi. Ali kule hii.
5: Bigi Fanta.
1: Waji sebo.
5: Ngadi na njini.
1: Tuli kusesa.
5: Yemusesa. Kati ono. Imbu kafuero ingarika lido wala ujuli asi.
1: Yes sebo wala ujuli asi.
5: Omu kontani wa luso gandiko.
1: Yes sebo.
5: Kati ingo yomuami mkomo tolo olomusa wala ujuli asa kwenda ino.
2: Amina mzei mwe wale na kujibuliza.
5: Bela sebo timu kafuero.
2: Wanji nata.
5: Niku kera mukere no timu bugi bulaire
2: nkale mzeyi timu bukuri bulaire
5: ino era kuliku
2: amina
1: hello
5: bibe fanta bolo yenge
1: wanje sebo
5: kama takapego wa isa siriko kwa kuvena wa kwale
1: hey
5: timu fadi yo kafera za bigambo
1: eh sebo
5: watakeleza bigambo byawe siara yo gambo langa fadi chikola
1: ne chikola ama wena chendibu zaku.
5: Yeah.
1: Team ye fezi la chileme ya David Weissi. Yeah.
5: Atukunye ruwa mkaga.
1: Uli da.
5: Yeah.
1: Tulige ya muku.
5: Wanji.
1: Deka tugeye muku nze niwe. Deka wena tugeye mu. Kari kamfuna anu gwetu tugeye na yi. Iwoti do kugeye. Hello.
5: Hello DJ Fan.
1: Wama andi kwa tugeye muku eh.
5: Ndi ule babu.
1: Ezila chilema. Mwe na wana tiwauli yako nga mfecho chokuwe tomwe mbiali mbae tablet ate mtu mle mmeimizaye mba mugobye tuwabi ulile kuwena
5: nami ulile mba ate bale bale
1: iwe mbaji ate wongeye no ero yesebo
5: otimona idire ilana kadumola kama
1: yesebo
5: otimona dina kofyo kusinzile na yampando otikubango otiwewe chori vyo wera
1: mmm
5: wakaji majamu tu alambiri ndi
1: yukale sebo ato ya geye ino zono kwa gede ni
2: oyo mgeye nguzi
1: asemba yo
5: alo
1: wanji sebo
5: nasuri somusa ato yo soda
1: mm
5: wayembe ene mbe kuminga kajama iso kumba ile
1: mm
5: ondidu kizanga nize kansalo umulukogwa ituwa
1: kale sebo
5: wakaji majamu kukonkona iwe
2: meka ili olikuja kubaga
1: kale
2: somesha
1: nga tukanga wa masimu atukanga o muna sibu labo sibu le mdachi kandala watu inge ya msaada shek jivumbi
2: chitufu
1: sibu la tuje oba nzi nsibu le wani
2: iwe ni wobo sibu le
1: Bana nize kafero wa Busoga ajo semba kulomo kage.
2: Wacha. Amena nerobo zini kunze kafero wa Busoga mwidukuru kwa chabazinga lusagalwa nana. Lata wife chabazinga olitusagalwa lwandagala kupate tugira. Baba chabazinga ata kwenda ni kuendenda ni nsigairenga nize kafero wa Busoga nda tumira kupanu.
1: Mnat, ni kwenda sebula.
2: Eh?
1: Tumira.
2: Antibotika antumire.
1: Wewe dina chitabu chinamba?
2: Ah ati chitabu. Mm. Fred nkutumire chibenge.
1: Fred eh.
2: Mm. Wewe na kapiri. Mm. Natumira ku Wino Mantini. Ah natumira ku Meya Mayuge Meya. Ah natumira ku Mukibati. Ah oyoga kibati sitebo yinkutumire ebu yawo emayuga mukibuga natumira ku meya jojo yomvire yo ndida kutumira ku jasia ndatumira ku ntumire ku bukoli bulaire yo nayo na aba manager bange mwana mwana mba tumire anti oluna ku olu mukere ga bukere oluna ku olu anti mwidi bwetu kola nkole yevu mugidi mukere ga bukere mwana mwana abagizi bange mwana mwana nibenta koniye ku mwidi oluna ku olu nsigere ngali kunze kafiru wa busoga no mchala wange kutumire ku ebu yao
1: atono gwedi nanyi
2: eh ndi gwe mvoto mira
6: uri wanja they rocks up
7: tujani we
6: Chinana na munana katoneze mukaga. Busoga Royal Radio.

0: kibanja kyabwe oba n'azimba ennyumba mu kyalo n'azimba ennyumba yonna waagizimbye naye nga famire yonna etendereza ng'abadde bamanyidde ennyumba oluusi za ttaka matafaali kisenge kimu kiziwa luuyi lumu embeera efaanagana bw'etyo nabbi n'agamba aramati saa bubonero bwa nkomerero mumajjira omusajja era munnamalungu eyajja eyo omubaka sallallahu alaihi wasallama n'amugamba nti ya rasulallah akhbiruni ani saa yamugamba nti wange omubaka wa allah nsaba ombuulireko ku nkomerero nsaba ombuulireko ku nkomerero oba aramati saa nsaba ombuulireko ku bubonero bw'enkomerero mbuuliraako ku bubonero bw'enkomerero nabbi sallallahu alaihi wasallama n'agamba omusajja oyo yamugamba nti tambula kwata ekkubo eryo otambule omale okomewo ombuulire omusajja oyo yatambula bw'atambula mu kkubo mwe bamugamba okukwata n'asiŋŋaana omuntu ng'atyaba enku oba ng'asenya enku oba ng'akuŋŋaanya enku tasobola zeetikka naye ate mwana wattu ng'ayongerako endala yasiŋŋaanibwa ng'atyaba enku oli ng'atyaba enku tasobola zeetikka ate ayongerako endala bwe yatambula omwami oyo mu maaso eyo n'asiŋŋaanayo omugga naye ng'omugga ogwo gufubutukira awantu watono nnyo naye ng'ate mugga gwa maanyi yatunula ne yeewuunya era n'avaawo ng'atendereza era nga yeewuunyizza agenda mu maaso atambula nga n'enjala emuluma n'okkoowa ng'akooye n'asiŋŋaana ekyokulya twalanga eppaapaali oba wootameroni n'asiŋŋaana ekyokulya nga kinyirira n'asalamu alyeko afune ku maanyi n'enjala ekkakkane agenda okisala munda nga kivundu nga kinyirira kungulu naye mwana wattu munda nga kivundu oli ku 88 kawumuze mukaga famu mabusoga royo pulogulaamu gy'otuddemu etewa pulogulaamu daawa ey'okumpi n'ewala omusajja oyo yawalirizibwa mu kuwalirizibwa kuyawalirizibwa n'akoma awo nadda eyo omubaka sallallahu alaihi wasallama bwadda eyo omubaka wa allah sallallahu alaihi wasallama n'amubuulira olutawaalo lw'atabadde n'ebyasiŋŋaanye nabbi sallallahu alaihi wasallama omusajja amunnyonnyola amugamba ntambudde n'ensiŋŋaana omuddu ng'asennya enku oba ng'atyaba enku tasobola zeetikka ate ayongerako endala nabbi sallallahu alaihi wasallama kwe ggamba omwami oyo omusajja oyo n'amugamba nti obumu ku bubonero bw'enkomerero bw'ogenda okulaba kigenda kutuuka ekiseera ng'omuntu akola edhambi oba akola amadhambi nva ky'okubeera nga akola tawuba yeenenya ate agenda kubeera ng'ayongerako malala. omuntu okubeera nga akola akoze dhambi mfo kyatwala omutawaana ne yeenenya. Jukira nti omuntu akola dhambi malayika ewandiika ensonga eyo, malayika eno ey'okubiri ewandiika emirimu emirungi emugamba nti mulindirizeeko omuddu oyo essaawa mukaaga oba aneenenya, ne ziggwaako ng'ate oyongerako bwongezi nga teweenenyezza ky'olimbye ky'okoze. Mwala wattu malayika eno ewandiika emibi emirimu emibi ng'etwala omutawaana ng'ewandiika mu fayiro yo nti ono naye yalimbye oba yabbye. Kyabudde agamba nasingana omuntu ng'atyaba enku tasobola zeetikka ate ayongerako endala. Abaddu bagenda kubeera mu kiseera nga bakola ebyonoono, nga bakola amadhambi mu kifo ky'okubeera nga beenenya. Wallahi tebagenda kusobola kwenenya wabula eky'okukola ekinene bagenda kutwala omutawaana ku madhambi ago ge bakola ate babeere nga bongerako amadhambi amalala. Omuddufu ky'okubeera nga olina ebyonono by'okola okubeera nga weenenyeza Allah tabaraka wa ta'ala, ate omuntu agenda kubeera nga atwala mutawaana kubeera nga ayongerako byonono birala. Allah kyeyava agamba tabaraka wa ta'ala n'agamba nti ya ayuha alladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha, neyagamba nti asa rabbukum an yukaffira ankum sayi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, neyagamba nti yawma la yakhudhi Allahu an-nabiyya walladhina amanu ma'ahu nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfirana innaka ala kulli shay'in qadir. Omuddu agenda kukola amadhambi fujja okubeera nga yeenenya agenda kutwala mutawaana kwongerako balala. Allah agambye nti ya ayuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, Allah abakkiriza baakowodde, ya ayuha alladhina amanu tubu ila Allah, mwenenye eri Katonda wammwe. Tubu ila Allahi taubatan nasuha, mwenenye eri Katonda wammwe mwana wattu olwenenya sikyaddira. Taubatan nasuha, kyonna kye wakola twala omutawaana weenenye. Asa rabbukum, oba oliawo omulezi wammwe Allah an yukaffira ankum sayi'atikum, Allah agenda basonyiwa ebyonono byammwe. Wayudkhilakum jannatin, bw'anaaba abasonyi Allah wammwe agenda kubayingiza ejjana. Tajiri min tahtiha al-anhar, ekulukutira wansi waayo emigga, ejjana gy'agenda okubayingiza. Naye omuddu ebbanga lyonna mwana wattu alaba nti bw'aba ajoze Katonda ng'akoze ebyonoono agwanidde kubeera ng'ate ayongerako bwongezi. Lwaleero omuntu ayenda oba ku muka musajja oba ku muwala w'abandi n'akomekkereza ng'ate yeewaana n'agamba nga bw'amumaze, yeetaaga okubeera ng'akola tawuba. Ebbanga lyonna tetugayaalirira mulyango gwa kwenenya kusaba Allah kutusonyiwa. Ebbanga lyonna lye tumala nga tukyali mu bulamu n'obwensi ng'entunnunsi zaffe tezinnaba kubeera nga ziva mu nnyama zaffe, okusowagana oba okusobya paati ku bulamu bw'omuntu Allah akwetaaga. Zino aya zonna zijja zikwongera okulaga Allah akwetaaga okubeera ng'omusaba akusonyiwe. Era yagamba tabaraka wa ta'ala n'agamba nti kuli ya ibadiya alladhina aslafu, Muhammad gamba abaddu bange abo aba kulembedde mukubeera nga mubeddi bagane byonono bebagadde byonono la taqnatu min rahmatillah bagambe tibakutukawona suubi na kusasira kwa Allah tabaraka wa taala nagamba nti inna Allah mazima Allah yaghfiru dhunuba jamia Allah oyo asonyiwa ebyonono byonna asonyiwa amadhambi gonna omuddu gabeera akoze abanga ab'ebitiibwa bwe tuba tukola ebyonoono tulowoozengako n'okubeera nga twenenya eri Katonda waffe kubanga Allah subhanahu wa ta'ala ekyo tukiraba nga kitwetaaza okubeera nti ebbanga lyonna obeera omusaale Allah omusaba okubeera nga akusonyiwa Allah agamba nti wasaali'u ila maghfirati min rabbikum Allah agamba nti mwanguyirize okubeera nga mwenenyeza omulezi wammwe Allah tabaraka wa taala okubeera nga abasonyiwa olw'ensonga kyemwetaaga gyali mwagala ejjana n'agamba nti wa jannati arudhu wassamaawaatu wal arudhu olw'okuba nti ejjana obugazi waayo yenkananga wala amagulu omusanvu n'ensi omusanvu Allah agamba nti uiddatu lilmuttaqin uiddatu lilmuttaqin Allah ejjana eyo yagiteekerateekera abaddu abamutya abaddu abamutya kinyagadde mu aya eyo Allah agambye nti wasaali'u ila maghfirati min rabbikum mwanguyirize okubeera nga mwenenyeza omulezi omu Allah tabaraka wa taala olw'okuba nti enkya tewagenda kubaawo chansi ya kwenenya wagenda kubaawo chansi ya kusasulwa idhan ab'ebitiibwa abalungi tubeere nga tusaasirigana tubeere nga naffe bantu bannaffe tubasonyiwa Allah nga bw'atuwadde offe yennene okubeera nga atulaze n'atugamba nti mwanguyirize okubeera nga mwenenyeza Allah tabaraka wa taala temusunguwala okusunguwala okutaliiko kuddirira okutaliiko kusonyiwa nobyebagamba nti nze sigenda mwagala ne bw'alikola atya bannanga abantu bemulwanagana nabo abantu betutunka nabo abantu abo Allah tabaraka wa taala bantu be eyabatonda Allah atuwadde nalugaa nti mwanguyirize okubeera nga mwenenyeza omulezi wamu Allah tabaraka wa taala wa jannati arudhu wassamaawaatu wal arudhu olw'okuba nti jjana gye mwagala okuyingira obugazi bwayo eringa bwola amagulu omusanvu n'ensi omusanvu nagamba nti uiddatu lilmuttaqin Allah tabaraka wa taala aitegedekedde abaddu abakola batya abaddu abo abamutya era nga mukumutya abaddu abo banguwa okubeera nga beenenya baagala okuyingira ejjana Allah tabaraka wa taala tusaba Allah jalla waala ow'ekitiibwa akitwawulire era abeere nga akituwa kitubeeremu nakyo tubeere abaddu ebbanga lyonna abasonyiwagana era abaddu ebbanga lyonna abamanya nti munnaye gw'empanga naye muntu si malayika ateekwa okubeera nga nsobya naye obeera ng'osobezeddwako obanga onakuwaziddwa oteekwa okubeera omuntu ayanguwa okusonyiwa kyovula lagambye nti uiddatu lilmuttaqin abalina okutya katonda ebyo si bizibu gye bali allahina yunfiquuna fi sarai wa dharra walkaadhimina algaida ojabasingana abaddu abo nga bawaayo mu kyama ne mu lwatu walkaadhimina algaida era nga tebasiba busungu abange abaddu abanangira ejjana ya katonda walkaadhimina algaida tebasiba busungu walaafiina ani nnansi era basonyiwa abantu bannanga abantu banakuwaza abantu banakuwaza bannaabwe naye omuntu yenna Allah gwagguliddewo ekifuba n'abeera nga asonyiwa oyo yenna munakuwazizza alabanga asonyiye agwawanguddwa omwoyo gwo naye ate mu maaso ga Katonda ogenda kubeera wa bbeeyi nnyo maaso g'owekitiibwa Allah oli wa bbeeyi nnyo dwaki okutta ennono ya Katonda ey'okusonyiwa naawe n'osonyiwa abakunakuwazizza wan afuwa aman dhalamani okubeera ng'osonyiwa oyo yenna abeera akulyazaamaanyiza obulyazaamaanyi asibwa ssente wokka akwogeddeko ekigambo ekinene akutemeredde akuvumye n'obeera nga osonyiwa walqaadhimina algaida idhan tulaba nti omusajja oyo bw'atambula n'agamba nti nsiŋŋanya omuntu ng'atyaba enku tasobola zeetikka ate ayongerako endala olwaleero omuntu akola buli kakya yenna n'amukola yakola kino yakola kiri kwegamba yenna yeefudde okubeera nga yeefudde wa mutawaana ku kyalo ye mulogo ate ye mwenzi ate yalina olugambo ate ye mubbi byonna n'olaba nga akola bukozi naye byonna byakola bino mbibagamba era ntero bibajjukiza mu nsi muno tubeere beegendereza nnyo mu nkola z'ebintu byaffe lwaki mu nsi muno buli kye tukola kyonna tugenda kisasula kyoba omanya wallahi tewali allah ffe ssimu lyazaamaanya kyemumanyiiko yenna anaakola obulungi agenda bulabako n'anaakola obubi naye agenda bulabako bakuwaane ku kyalo nti oli w'amaanyi bakuwaane ku kyalo nti egwe ovuma banno baba bino bapangisa omutwalo gwa ssente genda onvumira ab'ekitigoma genda onvumira ab'okutaano nvumira ab'ennakibizi wallahi ne bakuwa akasente 15 genda n'ovuma abantu n'okomawo ng'oguzeko afu ya sukaali n'ekitundu kya sabbuuni naye ng'ova kuvuma bantu neemanya nti weetegekedde essaawa yonna ojja kusasula ekyo saagala nkirweko kigamba nti omuntu obone obw'enkomerero omuntu agenda kukola amadambi fo ky'okubeera ng'akola tawuba agenda kutwala mutawaana kubeera ng'ate yeetumako byonono birala ayongerako birala yeerabidde nti waliyo wali yaumil mawuude waliyo olunaku olulagaane allah lwagenda okugamba nti abange wamutaazul yauma ayuha almujirimuun mweyawulemu olwaleero abanga abaali abajeemu aye eyo nkulu nnyo kubanga bajja kubeera nga mu benzi bakwagala mu babbi bakwagala mu b'olugambo bakwagala nga buli wamu olinawo fayiro yo togenda kuwona mulyo mwannyinaze togenda kuwona mulyo muganda wange nga buli wamu olinawo fayiro yo buli wamu bakwagala ng'omuntu wanaagenda mu ddwaliro ne bamusiŋŋaana alina kansa alina alusa alina puleesa alina sukaali alina ekibumba alina omutima buli ndwadde yonna enkambwe emutuddemu naye bwe okyewuunya oyo naawe ogenda kujjanga gonna amadambi amanene gakutuddemu olunaku olwo lwetegereze wali yaumil mawuud olunaku olwo obone obwalwo nabbi yagambye nti omuddu agenda kukola amadambi fo ky'okubeera akola tawuba abeere ng'ayongerako bwongezi thani ekyokubiri gwakyanamanakamuze mukagafa mu mabusoga royo walonda bulungi ekyokubiri n'agamba omubaka sallallahu alaihi wasallama omusajja oyo amugamba nti ya rasulallah bwe ntambudde ensiŋŋanya omugga gubadde munene naye nga egufuutukira watono nnyo naye ng'ate munene n'amugamba nti mu kiseera ekyo abantu bagenda kugulumiza abayimbi bagenda kugulumiza ab'ebyemizannyo bakkakkanye bannaddiini bakkakkanye abawalimu allahu akbar abantu bagenda kugulumiza abayimbi bano bafanta bagulumize ab'emizannyo bano bammese bakkakkanye abawalimu wallahi osiŋŋaana kizibu nnyo okusiŋŋaana ng'omuntu atudde ng'ayogera ku musambi w'omupiira ng'amwogerako ebibi ne baba tawagira ttiimu ye amwogerako birungi byereere lwakuba musambi wa mupiira oba mukubi wa bikonde amwogerako bulungi byereere naye ate kimwanguyira nnyo n'omusiŋŋaana ng'atudde ng'ayogera ku basseeka ayogera ku sseeka oyo sekoloza alina eddiini oyo boogera bwogezi oyo gwolaba yayenda ku gundi gwolaba alina abaana be bati alina n'abalongo gwolaba ali bw'ati gwolaba oyo mubi nnyo nnyo nnyo sakyakoze mukazi we alingangaola byonna ng'ayogera ku sseeka gwatasula naye gwatamanyi buli kyawulidde tachitwala nga nsonga. Omuntu yenna avaayo kuyimirirawo ku lugendo lw'olunaku olw'enkomero okutangaza n'okugayidinga ne mugayidina okwegayidinga ku lunaku olw'enkomerero tosobola kulaba bulungi bw'essaawa zino wabula ogenda bulaba olunaku lw'ogenda okutuuka mu jjuga ly'entaana n'olunaku lw'ogenda okuva mu ntaana era ky'ova olaba Allah agenda babuuza abagambe nti abange alam ya'tikum rusulun minkum temwajjwayo mubaka yenna eyatuma gye muli yatiruuna alaikum ayaati rabbikum ng'abasomera amateeka g'omulezi wammwe Allah wayunziruunakum liqaa yaumikum haatha era ng'abatiisa olunaku no olwaleero bagenda kugamba qaalu bala amazima gali nti ababaka bajja ne tubalimbisa olwaleero tuwakasiddwawo okubonerezebwa. Idhan ab'ebitiibwa, abantu bagenda kugulumiza abayimbi newankubadde abawalimu newankubadde bannaddiini mukubirizibwa nammwe okubeera abeesimbu mukubirizibwa okubeera abeerufu bannaddiini musobole okwanguyirizaako be mukulembera okubeera nga mwana wattu babawa akizammwe babawa ebitiibwa byammwe. Naye gwe munnaddiini gw'osayininga ku lw'ekitundu ekyo ku lw'ebbendobendo eryo ku lwa Katonda, ye gwe muwalimu w'ekitundu ekyo, ye gwe wetwale w'ekitundu ekyo, ye gwe disikazi w'ekitundu ekyo, ye gwe otwala ebbendobendo eryo ku lwa Katonda, naye ng'ate ekyewunyisa osayininga ne ku nkoko ezifudde zokka, osayininga ne ku nte ezifudde zokka, osayininga ne Allah by'ataakulagira, n'obeera ng'osayininga busayinizi gw'omuwalimu gwe kayirabayo, n'obeera nga gwe obeera ku kimira kya luddo n'omusitamamu okuva ku ssaawa meka oli mu luddo, gw'obeera mu sitenseni musimanya weebowa, omuwalimu tayinaawo kyansi yakwebowa n'agamba nti neebowa kangene mu sitenseni zanye ku luddo, jjayo Qur'ani ogiwejjese ogisome kubanga si gwe mulungi ennyo mu Qur'ani. Jyo Qur'ani ogiwejjese ogisome, abajje bagendera mu sitenseni okubeera nga bali mu luddo bali mu lugambo boogera ku ono boogera kwali boogera kw'oli n'osiŋŋaana omuwalimu naye ng'akaayana eby'obululu ero si wano baatubye ero si tuyakozebwa ati mugenda tulaba. Weewerera abantu ku dduniya eno gy'osomye obulungi nga tewali agenda giwangula, tewali gwe wali olabye ng'awangudde ensi eno aye tagenda kubaayo. Omuntu agenda okuwangula ensi eno yekka anaatya Katonda, ajja kulaba ebinene nga bitono, alaba ebitono nga binene, Allah ng'akimwawulidde. Kyova olaba nti olwaleero omuntu omusiŋŋaana nga mugagga oba omusiŋŋaana nga muntu omu, naye olw'okuba nti omuntu ayagala awamba atya edduniya eno nga buli kimu kyonna ayagala kibeere mu buyinza bwe, tewali agenda kuwangula nsi eno, wallahi tewali agenda okuwangula ensi eno. Yekka anaategeramu okutya Katonda yagenda okuwangula ensi eno. Tunuulira ddayo ku bufumu mpaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama yatuwa makubo kyagenda okuwanguza ensi eno, kyava gamba nti onoosiŋŋaana abantu nga bagulumiza abayimbi nga bakakkanya abannaddiini bakakkanya abawalimu, olwaleero bannaddiini bafootoose, bannaddiini babeerawo ku lwa Katonda, abakulembera amadiini babeerawo ku lwa Katonda, naye eggwanga libafootodde. Ebintu bitono nnyo ebimazeemu bannaddiini, bitono nnyo ebimalamu abawalimu, bitono nnyo ebitumalamu. Just ennyama yokka emalamu omuntu ekitiibwa, oli n'akukyawa totala olw'ennyama. Kyova olaba omulembe guno muzibu. Sheikh Nasruddin Abbas kyava agamba nti Allah tabaraka wa taala nadhala fi qulubikum al-ibad, yatuya mitima gy'abaddu bonna, wa nadhala kalbi muhammadi, natu mitima gwo mbaka muhammadin sallallahu alaihi wasallama fakhtalafa nabi, Allah naamulonda okubeera nga ye nabbi, naamwawula naamulonda okuba nga ye nabbi. Wa nadhala fi qulubikum al-ibad, Allah natu mitima gy'abaddu bonna abaasigalawo, wa nadhala kalbi sahabati, natunye mitima gy'abasahaba Allah nalonda balondo kuba nombaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wallahi labanga bali basana abantu abo okubera okupi nombaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bali mkasira akali akazi akali akokulwana okunyweze dini nafe natulonda Allah ngaguno mulembe gwafuge tusobola gwakaya nira nyama kaya nira mchere kwevuma butaya gala butetwa gala na bwetu tio tulimu Allah tumalili omwalimu kole bikuyimirizawo ngo omwalimu munaddini kole bikulaga nti oli munaddini okubeera nti kikulaga nti oli munaddini wewale nnyo ebintu ebyawula mu bantu b'okulembera kubanga tugenda mu ddiini abantu bonna basaala abantu bonna bakole basaba oteekeddwa okubeera ng'oli nnyuto mu nsonga zonna omulamwa gwo omukulu toguyina gwakkaana na nsi eno ng'oyina ekitabo oyina Qur'an soma ebigambo bya Katonda kale obitegeere butegeezi kikumalire okusinga ogenda mu stenseni okukwata sente za Ludo okwata nga gwe kyamaani wa Ludo eno otusaaza eno ssebo wozaanya Ludo beera mwegendereza n'eddiini yo gw'osayininga ku lwa Katonda gw'osayininga ku lwa Allah gw'osayininga ku lwa Katonda eyo tuveeyo yalaba ne yeewuunya olwaleero abantu bategeera ebikwatagana ku basambi b'emipiira naye tategeera ku bikwatagana ku imaamu we neebaza Katonda eri abantu Allah baawadde emitima emirungi ne bawambaatira abawalimu n'agamba nti mwalimu ono kamwe kino mwalimu ono kamuzimbira ennyumba mwalimu ono agendeko e Makka mbeere efaanani nti abantu abo Allah abasaasire era abawa obulungi bwabwe ekisembayo ekyokusatu omusajja w'atambula 88.6 omusajja w'atambula musajja w'atambula n'asiŋŋaana ekyokulya nga n'enjala emuluma n'akwata eppaapaali asalemu wakati aliyeko nga n'enjala emwerumira musajja wattu atambudde bambi bw'akwata eppaapaali oddisalamu agenda okusalamu libadde linyirira naye nga munda vundu Allahu akbar nga libadde linyirira naye nga munda vundu yaggwamu amaanyi nadda agamba omubaka omubaka amugamba mu kiseera ekyo ojja kulaba omuntu ng'anyirira yenna ng'alabika bulungi ku ngulu naye nga munda muvundu yaani ojja mulaba ng'anyirira naye nga mu maaso ga Allah talinaayo kalungi konna awangaalira ku bintu ebiri halaamu kitwala byonna ku lwajjo omusaayi gw'ennyama ye biwangaalira ku halaamu era atebenkera ku halaamu byalya abirya nga biri halaamu omulaba anyirira ng'ayina buli kimu kyonna okye akikolanga bagamba ennaku zino bitambulanga wenna bibala bitambulanga we yabibala wallahi nga olaba omuntu ananyirira obulungi naye nga munda ayinamu omusaayi gwa siriimu ayinamu akawuka ka siriimu sina kawuka kati ayina buwuka bwa siriimu naye nga atolaba alabika bulungi naye ng'enkoko zaalya n'eddagala lyalya lyamugeza yenna alabika naye nga talina siriimu ojja mulaba nga omuddu anyirira ng'ayina buli kimu era ng'alya kyayagala yeebakanga bw'ayagala avuga emmoloka gy'ayagala naye nga mu maaso ga Allah agenda kaaba ebbanga lyonna kyoba omanya nti mu nsi muno omuntu alya kya omuntu asobola okujoga Katonda n'alya kyayagala n'anywa kyayagala neyeebakanga bw'ayagala naye teri muntu agenda kuyingira muliro alye kyayagala anywe kyayagala yeebakenga bw'ayagala wallahi taliiyo Allah chiavaga mbaka na mgama antila ya gula naka takalubu lathina kafalu filibirade. Muhammad toguangamu, togwe sange subi, toguangamu, okwe ya gala kwaba abata kiliza mno monsi. Nobalaba angabatiba, baina bulichimu, Allah chiba ulide, Allah abawade. Ya gama antimata unkalilu. Biakwe unda bitono nyo, Allah bita biakwe unda bitono nyo musimunu. Thuma maawahu mujahannam. Bwana afanga tiba mukiriza. Allah gami ngeda basula mujahannam. Wabi salimi hati. Kulwale ilo ulichimuchi kole. Abantuwa kawye. Ulichimuchi kole. Na imanya. Togenda kulia chuyagala mumuliro. Echisingo kubele chebei monsi, echiteka abantu kubunkenke, no singa no mga ganga talide, zibela sent, abantu wa gala sent, ila abantu wa ina sent, na ye mkua gala sent, ne mkua ne sent, na biyatuko gala ganti no mtu wakadiwa, afuno mululu kubintu bibiri, afuno mululu ayagala nyo sent, omutu wakadiwa ayagala nyo sent. Ne omuwa ebyokulya omuwa de nyama omuwa de chi yebaza gum ne kasomwa center damu na kwebaza no gwo kubira najukya ngatana kwebaza ne wakati okubanga tubagala sente time yokudda masogala tabala kwatala olunako ala lwagament waliyo milima hode olunako laga anolo nitugenda okudda masogo mtonzi wafe Allah Allah gamba tabala kwatala Ma agana anni maliya Ma agana anni maliya Halaka anni sultaniya Khuduhu fagullu Thumma lijahima sallu Thumma fi silisilati dhalawha sabahuna dhuraa Sabahuna dhuraan fasiliku Innahu kanu la yu'minu billahi al-azim ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون أبان تباقل نيوسينت أبان تباقل نيوسينت مكالولو نباقل نتتالي سينتا باقل نيوسينت مكا Mbadde namba tano bagala sente meka bagala milioni lukaga na janga alustudio lukaga na aluteikayo milioni lukaga alaganga ina sente nebuza chechi ganye chechi lemeseza kalulu kachaganye bagala sente ndi baziteekamu nakomekeza nga taka wangu de sente tunulira sente Allah azogida kuna gamba. Ma agana anni maria. Insimbiza angitezi nyambie. Halaka anni sultania. Zizikiriza buzikiriza. Allah gamba antikuluna kuolo. Agenda gamba wakagame ntimwe. Abange khuduhu fagulu. Oyaleka anilahu mumu kwate. Oya kwatiwe. Thumma lijahima swaluhu. Mumusule muliro taleka nilao. Luna kusiruwa kuleka. Thumma fi siri silati. Dhalawa sabahuna dhira anfasiriku. Mumusibe nje girenta ansamvu. E peace peace. Nenga mbisa mukamu wake. Ngabiku kukwira mwe mabiga. Omudoyo. Ogenda gena muliongo liku nje gire. Atenga tofude wawulanga atoli mulamu thumma la ya mtu fiha wala ya haya Allah tumalili Allah tumalili omudu vela wongu wale ibintu bibiri bala nyeko merero wale ne dunia tobeira angaba za deven sanji zino baba lila nyabane enkome dunia Mwanange namusomeseza kati asoma makerenda kati asoma pharmacy kati asoma chino ni agwa asomesa pharmacy asoma chino agala abere bulungi munsi tamaina swalaba gisalaba tya tasana kuwejesa Qur'an. Allah teka mbulamu wensi kumutegira. Nova mwensi gweke njito tegede katonda. Omwana wata mutegede. Nova irango limuvolongoto. Abanga abalunja abatuuliriza. Salama gezi gonna. Tusalama gezi gonna. Abana tubayambe ko katonda wawe. Nafe tuweyambe katonda wafe makaga fe. Irali ya biolia, die nkokozo, die binyanja bio, die matoke go, ewa katonda togenda kulia choya gala. Ulaira abantu bali ya masejere, batambula masejere, babi nuka masejere, wala wana be ya gala bwe ya gazi, atogi waalonze ne mamu wa minister, atogi wa mtema parlamenti, bali kumasejere, tugamba antiwe gendeleze, kulu watamatao kalira inaku mchirimoni. Mulie mwe katono abange mwaba jemu. Chinana muna nakawumuze mkaga fama usoka ruyo. Eze nsonga satu na biagama na gama ntuwazilaba anga bubonero buankome lelo. Abange chinana muna nakawumuze mkaga fama usoka ruyo programu da wetu itambude. Tuba gama nti mwetegereze nti programu eno buliwoji ulira obo ulia buluriboni. Buriboni watu zako programu eno dawa baiteka mwensimbi bakutegeza anti bomu ni mguwa wakole rengano engane yegendo kuja kwa stress zo wavu. We kwa te buriboni ebanga lyo na beiranga mwana watu ojikoze sa engano ya fe ya buriboni. We bali nyoktu uliza ya walidara, we bali kutuagara buriboni wagama atino baine engane yo mkutia beiranga ojifuna bajina mkutia. Ni baba na yo ne mukatoni kuyamba okola mandas donant keke ne bisigadde beranga oje kwalako engano ya feyo ekola bulicho lya anti chula okujja awantu obolalide je kwateko beranga obanonyako we baliyao Kayunga Road opposite Paramuka berango banonyako bagana bafe aba master gaming company aba bororibon bagama tinganeyo jikoze se era batejegede bulungi bakubireke sim bakutegeze engane yo jikoze sotia nga customer kubiranga ojifuna chonna chobo singanye bategeze ngo itya kuzimu 0 5 0 5 5 5 9 9 ku 0 7 8 9 3 9 esimu ezikoze se obirengo banonya ababuribon babirenga nawe bakujja kengalo. Tugamba nti mwebale nnyo, mwebale ddala, mwebale kutuuliriza, mwebale kutamba na fe. Agamba tia Jomo Kachira, mwebale kubere Mukwano, agamba tia Jusen Kakande, agamba tia Jahamada Sechito, agamba tia Seka Ismaila Adiba Soga, agamba tia Seka Timunamanu Wamala, agamba tia Paulo Nagarama, agamba tia Muzei Muyangu, mwebale kutuagara, mwebale kutuuliriza, mwebale nnyo, mwebale ddala. Chena mwana kwa mwze mkagafa mabusoga royo, owangi, webale kutuagala, awaladi tupasasila wonga bulijo, sawala awadi zobula mwurunji, awafidu waka wantuwa mwe, na mwetu waga ambatuwa veri katonda jari jetugendo ukuda, somo mbele ndala, abali makomera watuliza mwale tuliza, mwale kutuagala, na mwale katonda mamalili, jemuge na mkoti, Allah watekele mwangwe. Na kuzo mwezi, zenda kuzo mwezi kumina mwenda, orwalero, omwezi ila guwa mnana, ila jukira antibiri, abini mkaga gwe mwaka. Chana mwana kwa mwze mkaga fama busoga royo. Kuzilo msavu nya mkaga atano, chana msala satu msatu. Wakuzilo msavu mkaga mnana, mkaga chinana, mkaga mutano. Wabango isemu, gama atina alo, solo kubiranga tuangu iliza wa sigade. Alikumpeo, ogeatu gama atina alo. Wanji nyabasibo.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Yogira gani kasango majibu wala gala.
0: Yesebo.
1: Eka usime nisho mojo juru tusa. Nisama Allah utele mubaraka.
0: Kari sebo.
1: Seka chivumbi.
0: Wanji.
1: Nsima ino erana ukoba anti Mungu ya tugabiru musigiti wala gala bagweta jabari. Era kutulisawa tulimukugu guwanika. Nisawa ala utere mbalaka. Utere nga munika adua. Asalamu alika ntulalaka.
0: Walikum salamu alika. To, chana mwana kambuza mkaga fama usogaru ya programu dawa. Eyo kumpine wala. Batu yangi yangi ya kugwako gama tinalo.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Haji Vumbi.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
2: Ono de hayo mwisi mseyo kagawa isende kubana lumansi mama bange Haji wa baloku msamesa.
0: Kale sibo
2: Baba renta kuhile kumpulidanga zina zina umuti magufile dendo dandi ile unako anti woo kujio kumalizo kubama simu ngati kasobola.
0: Kale chana mwana kamuze mkaga fama msogaro yo program dawa yo kumpinewala gama atino wanji.
1: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullah.
1: Muhammad Masrubu wa yuta wa mkansu.
0: Yes sebo.
1: Seka baraka wa rafikum wa jazakum wa akharim.
0: Amina sebo.
1: Allah kusasulimu msinga ulunji.
0: Kari tata. Chena mwana kamuze mkaga fama wanji sebo. Alikumboga amanti alo.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi.
1: Mwasira fazi chitira mayuge.
0: Yes sir.
1: Chechu vumbi watusumisa wente kateka yoku vune kanti tuba avantu avatavanga mapapari mavundu munda.
0: Yes sir.
1: So Allah ikizi tuwa yungu lukwete kateka yu walikusumisa. Barakallahu fikum.
0: Afika mbarakallahu.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Chena mwana kamuze mkaga fama wanji ovudeko wa magamanti alo.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi.
1: Mkaga mkamuze mbulumbia.
0: Yes sir.
1: We baloku kusomesa.
0: Yes sir.
1: Kusomesa abantu waba uwanira abantu basomesa abana diguli aye idini be atengesa watu saa wetu seto muntu wafu ile nga mugali mwazira wo mwazira chilungi haba weba lukusomese iranga mungu wakutasule mwezi singa bulungi.
0: Kali chinana munana wanji alukumboga mantialo.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi
0: talabula. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
1: Sabi jivumbe weba yotu somesa
0: aniono
1: na umalunga asenzi ile uvumba ichalo sese mnae bali kutusombesa abantu abantu ayitliko vera bintu vya idi inai sana nipa ingira mwamoti mwagwa idini
0: uvuma agamba chini
1: uvuma mulunji
0: mwe bali kubeira yu
1: sikalango tuwelezi
0: kare mkwana chana mwana kamuze mkaga fama busogaro yo program dawa jetuliko gama atino wanji.
1: Hello
0: wanji
1: ogemi ala mangani mgweira vugweri vutu naitandu
0: ee
1: haba sekarina chivumbi tuwevaza

0: lita nga tubulete demo mililita 2.5 ne mililita 4 splash kachupa katajude mu kibala kya apple emizabibu enkoge ne michungwa splash kachupa flavor mu kachupa
1: flavor on the go.
2: Ono ni kalondozi aba yozira okulondola ensonga adi kutuseku wano muludegere the chain
3: kale mkagwa mulungi dakika duweza 37 na divire kusawa ayiko mina ibiri edo konti okuona ko lwalero katuje mu district ya Idinda ewa speaker wa district ya Idinda kulukoma lwisimu ali kwa tukobererwa chi Kanso tia teimona kwa olwe igulo. Yes, speaker, olimu program The Chain, olu degere, kuchinana na munana, katuneze muka agabuso garoyo radio.
4: Yes, sebo, unsa angailuwa ulitaba ganda bangi.
3: Yes, sebo, wasuzotia sebo.
4: Nivulunji sebo, mazini jaba sebo.
3: Tuwasuzebo lunji. Luachi kanso oli yongeza yongeza ayo, buzibuchi.
4: Mpira ano kanso ili abayo bere na waliko bandi nongeizayo kanso zikiongeza anga yoko kanso wange nini ya rete kanso yange yomu nungiogo kusatu
3: ngoji kubiriza
4: ku kanso lige ordinary nando yes, ili kwa special kanso
3: yes sebo
4: so chiongeza anga yoko kanso mami sumatiba waba inenoile ya kanso inoena jietanga musambu gomunana ena kuitu minalala kufaena jieta wakansala wangu wawo walire motuka kubanga kanso ya balime tekutanika kusawa ina atenga naba kwa wangu wanda kutereza ayo nituwe tambulire mwekisa andechi wairiku wanda tuvire mu na utatuse sawa ina na tegeranga baka alipida na sirika mufisi yange na jire kusawa ina ni dakika na itani okujo kutandika kanso ngambawa ilalawensi ya dakika na itani
3: yes sebo
4: wenatuse mu kanso na ya gaine muwa kansala wana nga nabana mawele kaina basina ni wakansala na hako nisei teka nga iteka weliko wa lulu 16 na basomera kushiki magami kura ni cheme kyo kuiza haku nga kura mteweze lulu 16 1, 2, 3 na adija amini na suspend inga kansa yu for 30 minutes nga atea iteka liko waiki mina itanwa inzina wairini yetu enafu na atamu asatu na iranga wabisewe dati kedi ya sabi na itani na ize kusawa anga itani dati wika abiri na itani na ringa mkitabo ukubo na kuramu ngeri kumunda ganga bali iku minamuka agaba sa inize mkitabo nani zimbabwe ime kufizika ya kawo nidea
3: yes
4: wenje ukuba labale fiziko nga bali muenda fanyi naleko yongera kubawa ira ikumi nga nicha mani alimu
3: yes
4: natu alomota wano kutimako niwa ba member abani mjimu nonyi wana ime kuwanga ime mtu wakaira around there baade ni oku ila walika bani bali meeting yabali meeting so zena okwendo kwe gisaba nkwe mpisa wakute gira umula mkubwa palika ku district na suspending ya kanse yo aye yabe mcho gire ku zena psychology wangariku nko banti tabaire chikange lwe so nanti neuniza abantu kusaininga mu kitabo
3: babu lawo
4: bayinga bazira invitation yona ya meeting era ba mukuba deck members eri abayinga mu council calls batu wala mu ba council aba batu wala baada mu meeting around there mu community amini mu committee room eyo record mu water around there weba ulinga na suspend the council balumi ke speed baida na babuza ndingawe mbairenga alisa spendinga kanso
3: muliba angawa
4: timu hili kaya uchivali ya sechichi kanso jionga hili nyo until further notice so nenda kusaba wa kansala bangi nti kitereze nenda bantu walume kuba buzabuza ezira kansala ya jire mu viko lwewe vichamu nga abandi wali kuloza mbaba hile around there

mu municipality ye Kibali police ekakaisanje etandise okubuuliriza ku nsonga eriyo omusaada yatemeibwa yeyitibwa bafumbo nga bali kulwanagana yeyingiza mu nsonga ataase. Ente katekedo na kurenshi edo kuzika omuna bitone. Alex Mukuru, nga President Yoweri Kaguta Museveni, yamazo kumu wachibeta official send-off. Tuidakubi yetegerezanga tutuseyo insha Allah. Eriyo basatu bavunizibwe ensangi baize kuba kaziba abayiba ebintu byabwe mu saluuni tibaakomyawo baamala baabaikaikana ku obwire obwo babasobyako mu mukwano ogw'obukake ogw'ekintu ekikulu pirisi bavuniza. Ente ekateekedde akalulu akalibaayo omwezi ogwidde ogw'omwenda nga 17 edde okusikiza ekifo ekiyali omubaka wa paalamenti ng'akiikirira obulungi omuli mirembe omukulu. Ekifo ekyajumani eyebugwanduba kyasigala nga kikalu oluvuma lw'okufa kwa generaali Moses Ali. Akakiiko ak'ensongero ebyokunoonyereza mu iwanga kategeezezza nti ente katekedde atandikirewo mbagira wedde okwekebedda bulungi enkalala ed'abalonzi bya Julius Mucunguzi kyokka nga NRM yakakaisa nti akaseera kabuti bo balikwesiga okuwagira mutabani w'omugenzi.

tempo. Dresi jaka sirakampe gano. Okusinzira ku Obeidi Rutale. Ategeza nti alimu ituda. Wabula talina basibe benyini. Alimu katundu tundu. Mwikomera. Yebe idanda birabai. Ama kurunti muru waire. Kuoti yankuru. High court. E Kampala. Biba ulirizo unakuruwe igulu. Yendi kuendo mpe burunji amatu. Tujakuri yogira. Nga tuwesigama ni kuhisi mawango wakuno wei wanga. Tujakutaputa atiko ya makumi ya abiri na munana. Mkonsisu ni imeyi wanga Uganda. Osobola okubijikula wendogira ebigambo bya njo kuogira. Njo kumalikiririzo kuva wano. Nga biendogire binzo kuniza ingezira uontuwala. Luwakubaga naba mateka.

0: Omuzungu ono mukago mujali kumpuliriza. Ategeziza koti wulira akantu kano. Wilson akobye koti nti okutendeka abantu bano besije bya mukoba kwali kwa kuba walimuiwanga eria Kenya mukitundu ekye Kisumu. Nti era bano bali bakuba kolera nteekateeka babafulumye eiwanga mu ngeri eyekyama. Wabula akoba nti plan yamala yakyukamu eyokuba nga bakozesa enuni olwokuba nti ekisaawe ekyenuni kyali kijja maiso n'okuba nga kirondoolebwa ab'ebitongole ebyokwerinda. So mukaseera ako yajja maiso n'okuba nga ategeeza nti n'enteekateeka y'okuba nga bayingiza ebyokulwanisa yoona bajja maiso n'okuba nga bagikyusaamu nga bakoba nti tibidda kuba nga bibita Kisumu wabula baidda kuba nga babibisa wali muiwanga erya Democratic Republic of Congo. Era nga okusinziira ku mukulu ono Wilson Orlando akobye kooti ati ye ng'omuntu yali ategeezezza Besigye nti alina contacts alina abantu abasobola okuba nga bamuyambako baase kiwalinga ekisaawe ebyokulwanisa ebiwo binaagwa wali muiwanga erya Congo olwoni bafuna engeri gye banaabitambuza okubingiza eiwanga erya Uganda. Okusinza kumbeera nga bweri mwami Wilson ajemeso n'okuba nga ategeeza kooti mbu Besigye mwene yamukoba ku mbu yakozesa ku ekisaawe ekyekonga eyo okuingiza ebyokulwanisa ebifaanana ku ng'ebyo bye yali alikuteekateeka okumuwa. Era okusinza ku mbeera nga bweri mbu enteekateeka Donadona daali duweire bulungi Besigye ng'asigaiza kuba ng'afuna ebyokulwanisa omuzungu ono bye yali yamusuubiza. Wabula omuzungu ategeeziza kooti olunaku olwaleero nti yasigala nga ali kulimbalimba Besigye nga muwa excuses ed'endawulo ku nsonga ez'okumuwa ebyokulwanisa oluvannyuma lw'okuba mbu yamala yakuba enkyukira yeekyusa yatandika okuba ng'agemagana n'ebitongole ebikuuma eddembe okulonkooma enkwedde Besigye lye yali akoze ed'okuba ng'ayingiza ebyokulwanisa. Bye ndi kukuwa bibaire mu kooti ng'omuzungu awa obudulizi. Omuzungu ono ategeeza kooti olunaku olwaleero nti ng'ena kwedde omwezi 28 omwezi ogwa November omwaka 2023 ye omuzungu ng'ali walala ni wakayima bajja maiso n'okuba nga baagaana ne Dr. Kizza Besigye mu wuteeri emu wali muiwanga erya Switzerland mu kibuga ekye Geneva. Nti era Besigye yajja maiso n'okuba nga ategeeza Orlando nti obwire bugiire kyetube tukole meeting entwidda kujongezaayo twagaane ne maka gange agale Geneva wano mu kibuga kino twongere okuba nga twogera ku nsonga edo. Wabula omuzungu anategeeza kooti nti Besigye yamukoba nti tukangaawo twidda kutandikira nga tutuuse wange. Omuzungu yategeeza Besigye nti tida kujja uwo wabula zena nina apartment ye yange wano mu Geneva wene tujjawo tujje maiso n'okuba nga twogera ku nsonga eddendawulo. Omusaadde ono omuzungu akoba nti lwaki edema okujja maka ga Besigye n'amutwala mu apartment ye nti yali amaze okuba ng'ateekateeka apartment eno nga mulimu ebyuma ebijja okuba nga bimuyamba okulikoodinga emboozi gye banaabaamu ne Dr. Kizza Besigye. Tuli kubibayire mu kooti onaku olwaleero. Kyenda olowooze ti bye ndi kukobera mbitoire luuyi mbitoire mu kooti buterevu omuzungu ng'awa obudulizi okulumiza Dr. Kizza Besigye. Wulira omusaddo mukago mujali kumpuliriza. Omuzungu ono akoba nti bwe baatuka mu apartment ye bajja maiso n'okuba nga bawaya ku nsonga kamaala omwali enteekateeka ez'okuyingiza ebyokulwanisa omwali enteekateeka ez'okola obulumbagani ku kibuga Kampala era omuzungu nakuba nti yabuza besije nti aye bwe namaze okuba nga ntuse byokulwanisa bino munda miwanga Uganda olina capacity ene kuyamba okuwamba ekibuga Kampala wulira akantu kano omuzungu abuza besije nti mwami besije bwe nabanga amaze okuba nga nkuwe byokulwanisa bino olina capacity olina obusobozi obunabikozesa obulungi owambe ekibuga Kampala obenga ni watch controllinga omuzungu Andrew Wilson Orlando ategeziza koti nti besije yamwiramu yamutegeza ti echo chindekere nze ninze besije nali senior officer maje ga Uganda era nja kuba nga nkozesa ba senior mitale contact munda maje ga Uganda ekintu tukiwunzike omuzungu ono olwa lero ajira maiso nokuba nga ategeza koti nti Dr. Kizza Besigye ni mwene mbu baje maiso nokuba nga bogera ku nteekateeka eyo kutemula President Museveni nti era enteekateeka eno bali bagikoze nga baidha kuba bakozesa obunoni buno obwa bomu bo bayita bu drone era ng'okusinziira ku mbeera bweri mwami Andrewson ategeeza kooti nti Besigye bwe yamukuba nti enteekateeka tugibeeku mbu omuzungu yaatyamu yakoba mwami Besigye nti aye bw'onayita Museveni ng'olikozesa ebimba byenkuwaire tojja kunononera liina wabula okusinziira anaki wabula okusinziira ku mwami Andrew Wilson yakuba nti Besigye yamutegeeza nti kye tuidde okola ife tuidde kukozesa contacts daife bwe tunaatumaze okutemula Museveni tukobe nti aba ADF n'abamwise mukagwa mulungi omusadde ono Andrew Wilson omuzungu era agira maiso n'okuba ng'ategeeza nti Besigye yamukuba nga bali mu meeting atya yuwe ekyokuluka oluko olumuyita kindekere kuba nze namutakuba mbega bange abamulondoola entambula de mbu Besigye nga aliko b'omuzungu nti ye Besigye mwene alina bakontakitisi be byajja maiso n'okuba ng'akozesa okulondoola entambula da President Museveni era ng'okusinziira ku mbeera bajja maiso n'okuba ng'etambula omuzungu anategeeziza kooti mbu Besigye yamutegeeza nti bajja kuba basooka bamuweeku esente emiliyoni itaano eda dola era Besigye yakuba mbu esente edo alina do mudimu ku dibanka muiwanga erya Dubai muyonga erya UAE wali mu kibuga ekya Dubai okusinziira ku musaadde ono Andrew Wilson Orlando bwatuuse mu mbeera eno ey'okuluka olukwe alese eriina lya Robert Kyagulanyi Ssentamu lyo naye alita mu musango guno wulira Orlando bw'akobye kooti Orlando akoba nti wagati mu kwogerezeganya ni Besigye mbu Besigye baatandika okuba nga boogera ku nteekateeka y'okubona nti bataamu Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine mbu yeene ensonga dino adibeemu eddookola obulumbagani ku President Museveni era nga eyaleta ekiteeso ekyo yali omu ku lugobeta Andrew Wilson ti aye iwe nga Besigye oyinza obutamalaako bulungi kuba butisaa dino omunene efuza gemi akati mu Uganda mpulira nti ni Kyagulanyi oba n'otya Kyagulanyi ono yeena bwe tumuleta ku board enteekateeka eno agibeemu butuwulira mbu Besigye enteekateeka eyo mbu Besigye yagideema kanti kino tiri kwenda kibe mu bantu bangi katukipulaninge nze niiwe n'abantu abandi abatontono mukagomuja ali kumpuliriza Andrew Orlando ng'ajja mu maiso n'okuba nga obudulizi ku nsonga edda omusango Dr. Kizza Besigye yikiriza nsooke ntoloka obulango buno katono kati nsooke ntoloka ebirango bino katono kati ndikwira tutandikira awo ngomusa dono omuzungu ayongera okubanga obudulizi ku Dr. Kizza Besigye. Ona kolwa lero mukoti kandide toge makalimiko program budget ebikusike the royal program tukajema isopake sawa ndala ya kanzi mienzimye ze ninzasa ni muwanga njakabutala the royal presenter kandide toge makalimiko.
1: Diweze sawa ikumina ibiri edolo ikulo
2: kusoka Royal Radio.

0: ate baida wera karaka nkubulia kwa nechina ichirara. Waliwo musawo ya ngamba. Nti ensonga lwaki abasawo adatha abapasta baga ambamu bau nyarusazi. Waliwo alusazi ngazo ziva mkwela likirira.
1: Mkuluze nyo.
0: Kati ye wakubulia kuchizibu cho. Wabangwa umumuka wanti nalusazi. Na manyo kuzu, na zule chirwade ilatha oichikacha alusazi choina. Yenga kusabira. Nga mulimu mutimo kakana. Nga zili alusazi kakana. Nga goma nyi pasta awonya alusazi.
1: Mbeida buwetu buwetambla. Soba tukole nyo. Tukole nyo, nyo nyo awotuveo. Awotupele kiloku bila nga baba, baba bila masavo.
0: Masavo, machaki.
1: Atala nze, echinyiza chirichimu. Nti abantu bafabwe babira masabo baina capacity okugenda okwejjanja bila madwalira ge kizungu nti ogenze ewo musamize akusabye mbuzi ya mitwala 2.5 okimanyiga je mitwala
0: 2.5 government
1: tutumete bo gitandis
0: mu government obo at least oina watu
1: obo semvude naye munange wange wonsangide mbadde ku musajja Andrew Wilson
0: hayali woyo
1: Orlando
0: Orlando, yali ya muyimbi.
1: Omuzungu wa mwe alumiriza besije. Mumisange jokulia msoluku. Lera wa ayonge doku wabujulizi mkoti yao.
0: One ya, ya gamba mbu ya funo obutambi.
1: Ayonge de okulumiriza besije. Gede vigambo yuwa de vinji. Ngaba mbuza nti waliko dingo tia meeting si. Na gamba era abebi okwe indabampa power bank kange liko buzinda alo. Nebila.
0: Oyo siyo na gamba mbuno yali agamu guzabia kula
1: chini
0: katika raba yo. Ekindu echo nza chukua newe bili mukoti.
1: Bili mukoti.
0: Na hii uliriza. Hande uliriza. Uliriza. Zenjaga la kuwa just.
1: Chifananyi.
0: Siga. Singa nkela kumacha. Nga kare kanchimule teleko ye mwenyini. Chema nyinti wabanga atunde vyo kuluwa nisa. Tabi guzabia sijeyeka.
1: Nabalala.
0: Alino kubabi guza nabalala. Gwe. Obero tane company etunde ebyokulwanyisa of which bya bumenyi bwa mateka
1: ye business yo
0: noropa customer trust abalala abaga okugula ko banajija wango ropa ba customer gutu muchebuza kecho
1: bade chiriraya
0: kutu cho wetu chebuza kecho
1: chiriraya okusanga omuntu alya mu client wo lukwe nenga je chiri nze chali chintu seko kunkunyumize obanchireke
0: nyumya
1: Zino radio zetu kula muzino. Zibangamba ngati mu radio baloganga nga ndoza balimba. Lumumba ndi yao. Nga omusawo ekinansa nkubirisimu. Dani mumanyi. Ngati gwe. Okimanyi nti wokola utoli safe. Kati ntia. Muno gokola na muogera amanya. Okimanyi nti azere wange.
0: Ayagala kuisa bugali.
1: Ayagala kuloga. This is a true story. Omusawo w'ekinansi yankubire simu.
0: Ati woli toli safe.
1: Nanga ti gwe okimanyika woli toli safe. Nti chichati.
0: Nga yali akulumirirwa.
1: Nti muno gwokola naye. Gundi gu namwogera manyabiri. Yakavwa ne wange kati.
0: Nenze nkola nawe.
1: Abadano asi wanobye ya miaka jadda.
0: But it's today.
1: Ya miaka kandabe. Bisuka miaka ndozi 10.
0: Ati afo wano katikati.
1: Nti muno gwoko. Nenga eche unyisa mkwano gwange. Tulia kuchechimu. Ni wabata inache ya misalanga nzengu ze. Tulia kusawani emu. Baba ya guze tulia.
0: Kati yali afachi.
1: Omusawo yangu kubile simu na gati. Muno. Gundi. Aze wange. Muwe dagala.
0: Akusiranye.
1: Akuloge. Konze tia biwede bitanti na ye. Obukwa kuzibye mutadeko. Tajia kuda.
0: Tajia busovola.
1: Tajia kuda. So. Rachi nchile senti. No msajyo yu. Tumanya. Ainzo kuba. Because msajya. Babada wabujuzi mkoti. Agambi. Nti. Besi jiwa malo kumugamba nti. Nguze vyo kuruanyisa. Na msubuza na kumuwa yu kusente. $1,000,000. Mbu. Yadu kila mbiyo. Mbebi yu kweri nda.
0: Nani yaduka?
1: Omzungu mwenyini. Na agamba yu kweri nti. Mbuli yao nti. Ene wanga yu msajya wamita besi je. Agala muwe vyo kuruanyisa. Mbu katia bebi yu kweri nda. Nebamulikrutinga. Abakolele. Nebamuwa gadget se ziri coding amalobo zino butambi bwa video. Agende maso nemboza jiruka. Okitegeera.
0: Nkitegeera.
1: So balo ya mambuza tina ye. Wali coding otya meeting. Kwenye tia meeting yeyo. Nali mazo okufuna gadgets. Okufamba nanga bebyo kwerinda. Abe Uganda. Numike mbozi yange. Nebe siji.

0: Ambassador Vua kukulaini, ona agama ti yelo, nkale sebo.
1: Ono kasiko pito muna PFF nga nipo bote wenu.
0: Yes, sebo.
1: Iwa no ni mkamu kamo li ayo mfata kwena eleke la kubanda gurulasa. La ina mkizo mga mnyo
2: ya. Ala liwa nae mama.
1: Muna kuwavuni, wana kwa batia, wana kwa batia, batu ufuma lo.
0: Gwe,
1: kasiko,
0: kasiko te ya sala na agendeli.
2: Ata agende wa mwana wange.
0: Atubandila
2: kubana Godfrey waga amatula mukize ni family.
0: Tukula msiza bwana
2: Godi. Mwebale ino. Ali kulaini, hello?
3: Hello.
2: Wanji?
3: Hello, Busoga wa.
2: Busoga loyo, kuwali. Yali mchinuwe lobo ti.
0: Neda, ali katemba we.
2: Be, ali mchinuwe lobo.
0: Katemba.
2: Yes. Na wala mbe ya kubye. Hello?
0: Nkalesebo.
2: Na misi ndu wa muli muti ya wama.
4: Nkalesebo.
2: Hmm.
4: Kira ija kutuka mzee na ya mamana ya mohoji bagienda kulaba.
2: Haa. So. Mwami che wali yanga. Abantu wali kubindu wa ileyo na wacha alaba galaba nwa. Batamila.
0: Batandi kasame.
2: Na wala mbali kwa baku.
0: Bala mo.
2: Yo mwa na mwala batu ya po kubali. Ati ya imekunsu wa kubwa kuncho.
0: Bala mwa inabe ya sanze nga banyo. Ne mamunga mzee tujwene ni yaba sanze yu mkasisi na
2: Beya tudina po na atu ula huu
0: yaba sanze saata zidnaba
2: Beya po ziza andu mwenda kutandi ikeli
0: ne mamunga kweto. Mzee fetwe kwekenu ni tunyu amu mpola
2: mpola mpola
0: ee
2: ok thanks for the program I blood little iyo sijisomi ya thanks for clearly delivering ok ok ok ok ok
0: wabando genda kuda mwuri abada gamba nti muga ambabe sije mwemote gedenti kugenda mwosinga sima wada gamba ambasada nti
2: ya ambe kwa kuhila mwoyo ambasada George Ituma
0: mwoga amati wa mwote mwosevene ya mwote
2: ambasada
0: katibwa mwote gedenti wa msangu kugenda mwosinga
2: be chinzo kubatine cho kubatinda kugela nti ninze nchilimu guinzo kubatine chisolo cho likoba chila chisoboka
0: kubaya rooza nti mwomolekebe sijeye ya labo msangu temuli
2: aye ifutlu kulooza
0: temuli makuru
2: nti abantu bano kuva mu musango n'embeera eriwo Ambassador George uliriza babanga lukwago eyaguli mu ngata asoya soya balaba government ebibuzo ngali kulowoleza besije bamugema Elon Kiza eyakubemenza mu koti ngawoleza besije eyali omuzibo ino ngasolo challenging ba government
0: kwagayinzo gena
2: ngatasa
0: tasayininze
2: soko zike Mafa kaluwa ambasada ndiko alikumba kwa ambasada George Ituma maina ibebe fula. Mafa kaluwa muna Kenya umu kugun, mumateka. Yali ingali kubatuwala ngatiba ni inaba government ya wanu.
0: Sumanye yali kato neje.
2: Boyatu ukentepe bamleme saba amreporti inga ya ilayo. Ba ukulaze government intienta ile wabasa abalo ya ba a government. Ba uwaleze besi je. Aba government yuke tumulula moji. Ba uwaleze yo besi je inga ba government. Ba uwaleze yo besi je inga ba government. Iwa baba subira nga baba akola mulimo ki kakati imola kitimutola mulina omuliwa kula besije lwachi timutya ni mumanya ate government yeno tali kutaka kugulira ku mana mateka
0: olezo besije nti abozo zo kitegedde
2: nawe mvako togera bintu bilala oleta bilala bayinongola bintu bindi
0: olibukogera bibyo olibukogera bibyo wano
2: olikuti
0: wanje sebo
1: wabalo kuwereza
0: nkale sebo
1: ololi yo siya ndibugole na wandala district ye iganga
0: yes sebo
1: Eramba irembabu sile kwa iba uliza mbenda ino.
0: Amina simu.
1: Mpera nesira nkembe salagwa chivira.
2: Hei.
1: Government niye katiele taba valo ya baulezi sevesi jolosa wa jichiche chiji opuwa. Mwerewa japu uzi kativesi jomusa ngu mbusi
2: jese.
1: So mpera no Uganda yiba ya mateka valeke vesi jafune valo yale. Afune uwenka nya. Mwerezi.
0: Valo ya bata debadusi.
2: Halo.
5: Halo. Vite omo valo tuweleza.
0: Nkali sebo.
5: Urumasa daskaga ikande usole ya bukweli. Amazima gali nti omusango gwa besi guwele mwaka wowo. Because of wenkanya no muntu omunasa ali kubonanga za wenkanya.
2: Yes.
5: Government yali biased. Kuluyo olwa balamuzi bali biased. Zatemba endoza kiri wachala chonka. Owechiti wana okubone kanti je kuba mutifuba. Ese netumenera bwerere. Ya kujivwa mututyo.

0: Tino
1: nte mbiti nale ndiko wa msafarida the other day. Titibo nanga ku idwali ya habo mbusoga. Lili kumutindo gwa jina. Because bulicho ya gana u tila gai idwali do it is very serious. Actually otu uka ngo ine chiro ile. Just embo ni kei chifo yonka ya soka ya kuo ni yaku 2%. Okampe abantu enamba then tulide ku abantu abajja kujina okufuna obwidandabi yoboli yao cyenko abantu nti weno sobolo okuba wundi kwa abali jyo ko obudulizi niyo batudde kumpe wano aye dayo ku webonire ku webonire 0752 kaganisatu nkaga na mwenda asatu 0752 nkaga na isatu nkaga na mwenda amakumi asatu oba 0783 72 0 mukaga asana musambu 0783 72 0 mukaga amakumi asatu na musambu. Maybe nga tuja mbudulizi omukolo kutandika sawa imeka kule sana
2: 12 ata baradde bange bakeyo
1: tuna abantu vudde kamuli
2: abasule gulu abasule gulu tetu abaradde bimnangi bakira kati nze nve
1: nali surprised okubona abantu be capcholwa and soloti
2: ngabali yao kakubulire wabanga ojanjaba omanyedda ekyali kitusinga omanyo obujanja bibwedda ngabayi gamba omuntu omusawo ne bagamba uyu musawo ajanjabya omusujja oba ajanjaba typhoid specifically nga ajanjaba ekirwadde ne kigenda omanyi lwaki bali bajanjaba bulungi bajanjabanga mu mitendera naye abasawo b'ennaku zino twanguwa kyobala banze ngamba abazadde abalwadde bange tikujina tetugaba maanyi ga kisajja tujanja because wabaawo ekituta amaanyi ago
1: temwidandaba
2: fe kyetujanjaba mutendere ku mutendero era fukuve kujina batumanyi ojja ng'oyagala maanyi ga kisajja ne tukugamba tetugayida ndiyo jagafuna senga tuba tukujanja bisekyo
1: ekyagu
2: tatwala era tujanjaba prostate ne tujijanjaba neewona era ntumana tugamba kati prostate nga wejiwonye amaanyi gagenda kudda ne tubustinga mu boosting zimisiwa era obawulira nga bawo obujulizi
1: kale katulio kabadulizi mbadasika bano obusigaireyo tuye tusibule
3: okuva ebusia nafuna okulumizibwa mu bulamu bwange nengenda mudwaliro ya masafu nengenda gabani nengenda mu private ne ba private banga sino gende mulago nengende mulago ne banzijanja bade ngatebigenda ngasichuka katwali mbera yonetebera oluvanyuma lwebi nali ku radio ne mpule dobozi lya mama ono ngayogera naye agenda okwogera ngenda kumuuliza obulungi nga natira okumaliza programu ne mukubira simu na ganti no jangu eiganga ku CMS wenajja najja lwa kubiri wenatuuka wano nampe eddagala ne ndinywa kwe na ku satu nalisobola kutama nalisobola kubuuka buuka ne na ku satu nawulako enjawulo kakati lwali lwa kubiri lwa ku satu lwa kuna olokutano ne mpulira enjawulo ku Tuesday ne nkomawo wano nalisobola kutama wansi na koma ono nga asobola okutama ngenze mpola mpola nga nzija wano kufuna eddagala nga ndinywa nga mpulira enjawulo bulwendinywa mbadde mpulira enjawulo bulwendinywa mbadde mpulira enjawulo okutuuka leero omusawo lwaŋŋambye kakati prostate yo ewonye nebaza katonda olwekyo maama tumwebaza webale kujja webale tujanjaba era waliwo olunaku olulu nagamba mulwadde munange ntino maama oyo titeto agafuneko n'akazibu n'akamu tito ngaafune ebizibu oba byakufiirwa oba byakyo yaba bulwadde kubanga anaafiirwa n'agenda okuziika ana n'akiujanjaba naye kati twagatulaga mukama amukuume abeero abeere mulamu olukirabo maama olukirabo kyaffe nenze mbuulira ku bantu ewaffe ntino tulina omusawo waffe naye mukama akikole nabo bajje bawone kati nze gabwe ndi omulamu newakubadde waliwo obutonotono obukyalimu musawa nga nti nja kuddanga bwonna bujja kugenda nebaza mukama olw'ebyo balade bannange nammwe mugume mujja kuwona kyekyo
2: amina sebo.
1: kale obona obondi kubudulizi bwetu sobo ilo kubani kanti tuangeli yoko mbuduzi watu fune kulele amasimu
2: kale
1: katu nena tusigaize dachika ina okuva kumpeo pega no muli zali yeyo titule kula yonku masimu direct mprogwa mwenu kuba kwa isimu obeku nichobuza ku omusa wajina tula toja mbigambo binji kuba isimu otukobele woli obeku nichobuza kuziro msambu ina mkaga atanu china na isatu asatu na isatu Musambi na mkaga, atanu, chinane isatu, asana isatu. Tukuulizeko. Hello?
0: Hello.
1: Sebo.
0: Anamu, Bukova.
1: Amu, za uli wawa?
0: Bukova luka.
1: Bukova luka, yes.
0: Ngele, bo, nge. Nesankamera, prostate yange, Bukova zivo. Aika, imba, shangawa.
1: Kale, wabagana, wabaidaku ilamu. Kale tuyanzi za mnaife amuzali wabu kove yo. Prostate yedemi okuo na yona na yajira baga na wa. Hello.
4: Hello.
1: Sebo banyabu. Ama ina gonio sinzire. Kale tuyanzi za ndoza netu wakayo ni kutima iwe. Obaka airtime kota ile katubo na hondi. Hello.
4: Hello.
1: Sebo.
4: Ye vale.
1: Kalo mkulu. Tumani seko ama inagunio sinzi?
4: Mwani. Tukisi seta momo kala angataki.
1: Kali. Olabu ziza ino onti.
2: Evude mudo oluwe jinja olude mbale. Muhiga ngako mnini nga tunakutuku niye jinja. Ya higa ngangova mtao niye jinja. Ngova jinja kuhaiwe. Tusangi waku chaloche waita semwezi. Semwezi kukala ako. Opposite Iganga Boys Primary School. Okulingiriza Iganga Boys Primary School. Wetu sangibwa. Eranga kujina. Tuli kukubo kwenyini. Kukubo kwenyini. Waluo kalina. Kukalina wawo. Wetu sangibwa. Jangu encha. Jangu encha. Tugenda basa lirako kumitualo kuminetano. Musasule mtuale ta. Kumi, okutandika n'encha mpaka ku Sunday. Mbadde njagala 15 oba wangamba omusomradde nanirwa tetuva ku mcha. Fata abagala okujja encha mujje n'emitwalo 10 mbasaliddeko programu eno emitwalo 10 ekoma ku Sunday. Gobadde onkubira essimu bulijjo nnina emitwalo 10 neŋŋaana jangu n'emitwalo gye 10 encya tukode tuwole obujanjabi oba wobula tukubire ku 0752 63 69 3 0752 63 6930 oba tukubire ku MTN yafe eri 0 Musambu, munana, satu. Ngacho zidamu.
1: Ndaji wa mulisoga.
2: Zero musambu, munana, satu. Musambu mubili. Zero mukaga. Asatu mumusambu. Tusangibwa Iganga SMS. Woka! Era gwe tata. Aliye yo mgongo gukuluma. Oyina prostate enlargement. Waluwe ya gambia nti. Bamu kebinanga ina prostate enlargement. Jangu. Iganga kujina bie tukula kubioka tetuja njaba pressure tetuja njaba sukari tetuja njaba ulcers nebirade bidala tetubikola ko okay. Tuja njaba reproductive system yomwami yoka au wafukida guba kuteka mwa kaseke gugo tukula ko guba kuteka mwa kaseke kali wagulu wa wansi wakulu walawajit waita SPC supra public katheta eba wagulu wanu ngeno waganye okuita
1: bajibiseno wagulu eno
2: nibajiseno wagulu sebo tukajanja bane tukajamu musbanga etono kale jangu kujina men habo hospital meanwhile tuina ebisale byafe naye lero tugambye nti tuba wadde ebanga dia mitwa ya sente mitwalo 10 joka Joka, yesebo.
1: Okay.
2: Aha, echirala. Wobo uudida nti gwe olumizi wa mugongo.
1: Nga tumaliliza.
2: Amaso gakuluma. Toina amanyigwe chisenge. Gwa jina bagi.

0: Eisatu tutwiname oluso gandiko ngofunye kusente abantu banje oluwalero okugoga basente tufurume munonga buli mtafu
1: ni ali kuseka buseke
0: ona ko reido
1: wacho
0: olukuzana tujja kubira wa TV aye tujja kubira reido oja kwida wa baraza mu studio
1: ngatulikola
0: ngatulikola
1: weno gabide kabiryo wundi
0: wundi so zana ngo no kwikirizo kwa amani zana ngo lina obuvumu bwa amani ngo zana star ibiri mwenda musanvu star ndalash oda ko roido bwenaba amazo luso gandi kumukazi wanga andikiriza
2: ai bamukaga kwire ngo bereko
0: mukazi wanga andikiza ndi kujja ko kubona ku mkwanu gwangono owe kuncho olwo kutano
2: ndako gera mazima
0: kujja babona kubona ngai twali ngi mchalo ndi oluna ko
1: basa ndi tabu chiza tabu to gera bingi
0: omona ne fobe kulozo ni
1: ah meze ni chenda lidi chenda idi
3: songa da bakazi na twere ku muzima
1: wabe ka ngobereko oli kubona oba ku muno oba ku roja motoka feleno webda kuna ajaku mchabula che mlimo bulichika mlimo echangu mlimo ekaidza
3: ndira be
1: abende iri yana
3: yanobera
1: moto mlimo amachuka
3: moto ko
1: ndamuka kai mugada wange ngawa pulye chizibwa babekea mlego lipwaka
0: abe
1: mnaze
0: mama doctor tabamwe byo mama doctor yaza

amazima gali nte nze mbako ye chububu na tena zana kemba kano kuzika na kemba amazima gali nte kategeza binji kumutima gwange zona wenkazana nina kazana ulikasera na nigali piti na nigali piti that's why tena kazana Wala ingawereza mwena mwena umuli mumu kwa numulu unji Nga gukunumira, mumu kwa nungonga Hei, nga nwe mweniza, timweni gire inu Wala yu Mkawereza Mukobe binu

0: Ulisa una kuluwa mukaga mwede tuwalo busoga mutonji bato ya mbeire bato ya mbeire nani ya joja ne milioni ya ibiri atuja kuba busesa kuminjiz garden weduli jokuba hello
1: hello Fanta
0: wani sebo
1: uli ocha singa
0: ndibu unji sebo uli ocha
1: uwa loku uliriza
0: uwa leku uliriza
1: usinji ili kasesi
0: Ilaze
1: na hiduko simbu lencho ndida kuwa na kumwa hile kuminjiz garden ya onte jera mbunji
0: idobo ne mbeire
1: ya ndi mwana waibula uko
0: yesebo kale mzee onda kuluwa mukaga embeire lija kunyoka mpaka da embeire lija kunyoke usesa kuminjiz garden misana kuingira kwangu mitano elaka stuide wido numiru wabunu mio stuide liguru guru parking yechi dukacho ya bwerere ezira ja kusasuza mba atewa no pichi no oingirani pichi yo munda erikule alikule ing
2: alasabu
0: wanji sebo
2: yebale sebo
0: wena webale sebo
2: nga vidi sogaloyo
0: wanji sebo
2: nga vidi inai
0: kale vivwe mto vidi utabio unona tufuna wabite geide kuba tubidanze ibanga linju watobidi bileke hello watobidi bileke bileke raba bitegera utabye siba mbwesibe hello
2: hello
0: wanje sebo
2: amai na ganka ina hanwe na ile kaluka kumezi garden ni
0: yes sebo
2: gazi yo gazi na ibi ro mukaga
0: ro mukaga luno
2: ro mukaga luno ira tuli gazi likutanu ru ya abdalla manseni dani padiri
0: yes sebo
2: wa kutano ulikuja ochena ili kaluka kali mwikona tuja kuida tu watu efeti nje
0: uruwa muka agalu no
2: yes sebo
0: ukale sebo mwide tunumilu mbeire mwide tunumilu chepe ita omono lo mbeire una kuruwa muka agalu no tulibusesa kuminjiz garden weduli joku baba nangi hello
3: wana nga kadumbula sumanyo kufu isikiro mwise kamume
0: yes sebo
3: Baba kuja kuwala na vina yoruo mkaga
0: Luno luno
3: Ndimuruke ndo nechikosi chati baba
0: Yesebo
3: Emana wango sigalango nkona kuhunze kojao mwise kamo mwukuwa isikiro baba
0: Mwise kamo ome
3: Yesebo kadumbula sumani mwene
0: Kaliwe bale kubayo
3: Amina baba bale kuweleza
0: Bale kuulirisa Tuwagano na kuruencho Tuwagano na kuruo mkaga Busesa kuminjiz garden Weduli jokuba Hello
4: Deje Fanta
0: Uwanji
4: Olomu kagalu nolu no Lija kuwala
0: Lija kuwala bulege
4: Abana abasoga bakoba atibavu ila gafu
0: Yesebo
4: Ayo ngante gika ya Deje Fanta Buti oku injira kwa nku mitano
0: Donka
4: Yane busesa kuminjiz garden
0: Yesebo
4: Era nze nintu msuya musane bukerekere kavule ndi kunga kuvano. Kubane motoka ya Medi eriga no tumaze okwesoloza.
0: Yesebo.
4: Abe bukerekere kavule kasala mawanga. Kitoigalo na chivumbi bono bono. Nti tuje tukunga ne tuwagira abana abasoka.
0: Okale sebo.
4: We bale kutugereza.
0: We bale kulisa. Una kulwa mukaga. Misana. Mbeye itanika sawe bidida kuncho pake sawe kumi Mbili muntu wa gemao Hello Wanji sebo
2: Wala na sebo
0: Wena weba le sebo
2: Kwa vipa hivi tulisite Mama garamu
0: Mkali weba le kuwa ngolio Ngolio ulisa busoga Royal Radio Tulimunchi love love mnange Uluwale utukubane mbadamu kwa anondele ngaboli kudi ulida atenga tulimute kateka edolo mukaga kuminjiz garden wetuli jokuba enkwa duke dembe ile hello
2: hello sebo
0: wanji sebo
2: wemi paga ngati na ibiri kutaki ngamba ile
0: yes sebo
2: ya nukwewe kamule bangu
0: kukale wewale kubangulio namba ya Airtel namba da ready yeri 0 msambo anana mukaga Atanu, chinane, isatu, asatu, na isatu. MTA ina ziro msamu, mkaga na mnana, mkaga chinana, mkaga na itanu. Alikule ini?
2: Kwanza.
0: Wanji sebo?
2: Kwa leto uweleza.
0: Weba likuulizane mbadamu kwanu?
2: Mkwa lile kukumukua mango wachiringa.
5: ngali kukoba tibuume bukolo mena ito enusu akanana mwana zina bantu uke kuko nwa kamwele mbuzo kubwe tivinga
0: yesebo
5: zina bantu uke kuko letu kuja tuzio kakunge chukwani na wandala na wanga iza bukolo mena unawana baite tuzie tuzama wamu kumba kukola akana akana kutambole tuzie
0: mkale sebo
5: kuseke ilo mbuzo
0: mkale wewa likuwa ngulio ngoli ulisa una kuluwa mkaga atulija kuba kuminje zikade ni empa kedembe ile wedili jokufu gira ente katika dada natuwa ditandise kuida ila mwena mwena tubandiriza ebu gweri mwede tunumeyo mwede tunumiru wala watu antuna mwede tusanukile wala watu natuna mwede tudagukize wala mwede tusale unani ya singo kubembe ile mwubu soga wanu hello
6: hello
0: uwanjisebo
6: wanone rubo goa avana mganza bukoli Mkwendenu baba mpulireza ni kulebu sesao.
0: Yesebo.
6: Kumeza zikade ni ni kungawe na mganza moje mwagira wana basoka.
0: Yesebo.
6: Mpela nechi hindi. Wala nga waluku ngano aje tiyate kia ujakuwa lujiga baba. Uwe iganga lida muku.
0: Waluku ngano uwe iganga.
6: Yesebo.
0: Lutia mzee.
6: Uwa walukuleba ujakuwa iganga o.
0: Abe nkaribi langa kwele mna.
6: Na ina ulia tuwa langa, ya wa langa.
0: Ati nzitibi langa. Tomo nanga. Abo kubirongo namba. Nzitibi nga hali langa kubiyabalo kore. Kwa hali langa kubiyabalo kore nzimuna. Hello.
7: Hello, Mr.
0: Vaj. Wanji njabu?
7: Weba lotu weza kutu.
0: Weba le ulirisa.
7: Weba lotu kubetila avulavu.
0: Ye njabu.
7: Ngari na yoromu kagali no.
0: I'm not going to be able to do this. Abasebo ni banyabo abawagire embeere embeere lijja kuvugira busesa kuminje zi garden embeere nabandi bali kujendange bemwe abantu babiri enume bulungi aye tudabo na bajajes chabana abasazeo ainga embeere nabandi ayikwe kandi be okunuma bulungi inakuba mu bantu babiri olage so akatubone abajajes naba no muntu yatawe million ya 2 chana salao chitwido okola jana sawa chuti dokola. Hello.
8: Hello DJ Fanta.
0: Wanje sebo.
8: Eyo gani baba chitinta unita uni kaso.
0: Okobo dia baba chitinta.
8: Ndivo ronji mukana nge bale tuereza bale kuenda busoga.
0: We bale kuuliriza wena.
8: Ngabiri na ibiri busesa.
0: Yes sebo.
8: Tuli olomo kagalu no. Tuagira abana baife bana tuyende.
0: Yes sebo.
8: Yesebo.
0: Webali kubayo, webali kumabe, yobo na bona.
8: Aliye baba.
0: Soko tumide kabelu uka.
8: Kabelu uka, ndikubenda ino waibuka.
0: Yesebo.
8: Tumiraku baba wange tenu wabu mali.
0: Na
8: tumiraku mama wange tinta aminati na mulu asire buti mbao.
0: Yesebo.
8: Kona bona niba kohola angalu wa muka ganga vile na hiviri. Ketu wakira habana weife. Mbele lija kuwala, lija kubuanguka.
0: Lija kuwala bulege.
8: Yes, sebo.
0: Kale sebo, wema likumpu lirisa.
8: Kale sebo.
0: Kale sebo, baba chitinta. Buuni, town council. Wema likuwa angolio mnange. Wema likuwa lirisa. Hello.
9: Halo.
0: Wanje sebo.
9: Wewe walikuwa sasa
0: sebo. Wewe walikuwa ulisa programu yenu.
9: Wewe mukaga ngavire na ibiri ban.
0: Yes sebo.
9: Tuja busezo ni pa ulomo tubiye wewe ive na vikuwe na visiki. Era pana temudde mabe banda go abe buta swa abe na vitulla na visiki mu center. Wese nda buyamba wele wala pana tesembe tuje tumine motoka mu byalo.
0: Kali sebo.